0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: pagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Dudumteng, di pupusay, iti ay ayatintay di biya, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripada, na one, inasdasita, namak ng one. Kumendo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at nagtiyapil ta, sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken adlapay sa kada sa jay, Bagnutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa jay, Kinabite, Baguang, La Union. Juices, Funeral Homes. Ukwa, ken imat matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424. 0915-513-144-9-0927-683-2908-0927-683-2908-0919-991-2188 Users, Funeral Homes, si Pupuno, nga ang serpi, nga ang

0: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha?
1: Ano bang sekreto?
2: Wala, pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano, pare?
2: Para mag-coffee break, pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito,
2: share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga, pare ko.
1: Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
5: Mga kaibigan, our shoutout time is being brought to you by Bistro Enye.
6: Hey guys! Shoutout naman tayo dyan! Want mo ba mapansin? Feeling mo ba kulang ang kwentuhan mo with your fave celebs? Or nagpapapansin ka pa dyan kay crush? Gusto mo ba ma-feature ang pangalan mo on air? No problem! Here on Shoutout, sa Big Sound FM and Big Radio, ang boses mo ay mapapakinggan. Kaya naman, kung gusto mo may makarinig sa'yo, tap in na and join the conversation. Pa-shoutout naman tayo kay Sob! It's shoutout time!
5: Hi there! Good morning! This is your shoutout time. Our shoutout time is being brought to you by Bistro Enye. Magandang morning po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kasama niyo po Rico, John, and of course, mga dalawang naggagandahan dilagho sa aking harapan. Ano man po ang kanilang nararamdaman sa mga oras na ito, sila po ay inspired o di kaya expired. Ayan. Kasama ho natin, walang iba kundi si Salem at saka si Eunice. Good morning, ladies.
7: Magandang umaga po sa inyo, Sir Rico.
8: Good morning, everybody, tol. Everyone, and everything.
5: Yan, no? Parang ano lang, tropa, tol. Kumusta, tol? Mga ganun, tol, diba? Oy, good morning. And araw po ng Biyernes ngayon, ha. Today is a TGI Friday, May 8, 2026. And syempre, ano ba ang bilang estudyante, anong gawain nyo kapag ka-Biyernes? Ano mga plano-plano nyo pagka Friday?
7: Alam mo, sir, basta Friday kasi doon lang kaming nakakahingang mga estudyante.
5: Bakit?
7: Kasi iniisip namin, di ba, na-excite kami na Saturday bukas, walang gagawin. So, yun
9: iniisip na kung saan pupunta.
7: Nag-iisip na kami kung saan kami pupunta. Pero mostly sa mga students na kagaya ko, sa akin, personally, gusto ko na lang mag-stay lang sa dorm, humiga-higa.
5: Wow. Sosyalan,
9: dorm.
5: Dorm, no? Grabe, dorm. Ikaw naman, Eunice, anong mo?
9: Sir, syempre, Sabado yan, Sunday. Parang iisipin mo.
5: Biyernes pa lang, uy.
9: Iisipin mo na, sir, ng Friday na ano, na ang dami ko ng labahin.
5: Ah, labada.
9: Ang dami ko nang gagawin, ang dami ko nang galgal dyan na parang ganun ba?
5: Naglalaba kayo? Talaga?
9: Sir, hindi.
5: Hindi. Yes, tignan nyo itong mga to.
9: Nilalaba namin ang aming mga damits. So.
5: Yan, di ba? Oo. Alright, araw po ng Biyernes ngayon. Siyempre, may mga nagbe-birthday ho ngayong araw nito. Bati ko lang po ng happy birthday. Siyempre, ang... mga otaw, ayan, mga otaw na mga oat na ito. Si Ron Dela Cruz, happy birthday to you today, Ron. And also happy birthday kay Anne Marie Go Wu. Ayan, di ba? Siya po ay oo nga, no, birthday niya ngayon. Marjorie Soberano, happy birthday. And also kay Fe Gamboa Pascua, Don Racelis, Shella Marie, happy birthday. And also belated happy birthday kahapon kay Mark Ray Villalobos, kay Joy Sanchez, kay attorney, tama ba to? Attorney Oscar Corpus ito. Kahapon may birthday niya, hindi ko alam, ah. Victor Tusoy, Marvin, attorney Marvin Kadalig Yang Ed, and also kay, ayun, yun lang yung mga nagbe-birthday. Pero syempre, ngayong araw na ito, may mga birthday celebrants tayo ng mga celebrities. Ayan, sino ang mga celebrity birthdays natin? Sino ba muna?
9: Of course, una-una sa listahan again is Matthew Davis.
5: Yan. Sino si Matthew Davis?
9: Best known for her roles such as history teacher Alaric Saltzman on the series The Vampire Diaries.
5: You know,
9: and for co-star for co-starring opposite Reese Witherspoon in Legally Blonde.
5: Ayun, Legally Blonde si Reese Witherspoon. Witherspoon.
9: Witherspoon.
5: Yes, ayan, okay.
9: And of course, si Corey Milchrist. Television and film actor widely recognized for his performance as young King George on the hit Netflix series Queen Charlotte, A Bridgerton Story.
5: Yon, diba? Sino pa?
9: And last,
5: but
9: Olivia,
5: not the least.
9: Olivia Culpo, 33, USA. Wow.
5: You know, diba?
9: Siya ay isang model and actress who won both Miss USA 2012 and Miss Universe 2012. She also won Miss Rhode Island 2012.
5: You know, napaka... Hindi ko alam kung anong nainom mo. Nagkape ka ba o ano?
9: Sir, nilaklak ko ang isang jar ng sugar ngayon.
5: Kaya naman pala.
9: Hindi ka magaganon. Magadiabetes kapag ganon.
5: O, diba? Delikado. Okay, yan po mga celebrity birthdays. Ano naman ang mga special events ngayong araw na ito ayon po sa mga tala at mga data ni Salem?
7: Yes, Sir Rico, ready ka na ba?
5: Oh, ready na ako. Go!
7: Noong May 8, 1886, nabuo ni pharmacist na si John Pemberton ang formula ng sikat na inuming yung paborito niyong soft drinks.
5: Ano?
7: Oo.
5: Ano lang? Ang...
7: Pwedeng banggitin?
5: Coke.
7: Yes. Sa Atlanta, Georgia. Original itong ginawa bilang medicinal tonic, pero kalaunan ay naging isa sa pinakasikat na soft drinks sa buong mundo.
5: Oh, di ba? Hanggang ngayon, di ba?
7: Yes.
5: Hindi naman po sa pinopromote namin, pero... di ba? Baka naman sponsor naman diyan, di ba? Lalo na sa dalawang babaitang ito, kailangan nila ng sponsor, di ba? We.
7: Go. Next, may next tayo.
5: Pag-usapan natin sponsor sandali.
7: Next.
5: Oh, game. Next, sino? Ano pa event? Oh, game.
7: Alam mo ba, sir?
5: Hindi pa, ano?
7: Ang May 8 pala ay kilala rin bilang Victory in Europe Day or VE Day.
5: Victory in Europe Day.
7: Yes. Noong 1945, opisyal na natapos ang World War II sa Europe matapos sumuko ang Nazi Germany. Isang makasaysayang araw ito na nagmarka ng pagtatapos ng digmaan sa European Front.
5: Yon, di ba?
7: Meron pa.
5: Oh, sige.
7: E pinagdiriwang din ngayon.
5: Pinipigilan ba kita?
7: Tuwing May 8. Ang World Red Cross and Red Crescent Day.
5: Yon.
7: Bilang pagkilala sa humanitarian work ng International Red Cross and Red Crescent Movement. Ginaganap ito sa kaarawan ni Henry Dunant.
5: Henry Dunant. Yan, di ba? Okay,
7: meron
5: ano
7: pa? Last na to.
5: Oh, sige, go. Ano?
7: Noong 1980, sir, alam mo ba na pinayagang bumiyahe patungo Estados Unidos si dating senador na si Benigno Aquino Jr. Matapos siyang atakihin sa puso habang nakakulong bilang political prisoner sa Fort Bonifacio.
5: Oh, ganun pala yun.
7: Diba? Grabe!
5: Yun lang.
7: Yun lang.
5: Abuti naman natapos na.
7: sorry.
5: Uy, hindi. Maraming salamat sa Lem and of course kay Eunice for giving us a lot of... Dami ko nababasa sa comment. A lot of information and everything. Alright, mga kaibigan, eto na. Shout out time na ho tayo kasama.
9: Parang titigil na po ata na.
7: Parang stop na po tayo doon. Parang kayo na lang po dapat dito na mag-shout out. Parang
5: hindi.
7: Babalik na po doon.
9: Exit na po ata kami.
5: Huwag kayo mag-exit. Sa shout out na tayo. Ito, shout out na tayo mga kaibigan sa mga nanonood po at mga nakikinig sa atin sa radyo. Yung mga nagte-text po sa ating text line. Good morning. Sabi ni paring Romy Espinola ay... let me see. Wait. Sabi niya dito, hello po DJ, sandali, bakit iba? Yun, good morning paring Rico John. Pa-play naman yung Open Arms by The Journey. Ayan, salamat pare. Maraming salamat din paring Romy Espinola. Ito na, ang mga nagko-comment sa atin. Sabi ni John Irvin sa Diwaluyon, flashback Friday morning daw. And, anong sabi? Eunice ni Mark Daryl Asuncion. Ano?
7: Pwede
5: i-skip
7: na muna natin yan.
5: Hindi,
9: hindi. Alam, meron si Crush.
5: Oh, diba? Meron si Crush. Sino ang Crush?
9: Sir, oh, kayo ata.
5: Mukhang ako yata.
7: Okay, pwede ko babasahin ko to?
5: Sige, okay. Basahin mo na.
7: Okay. Wait lang.
5: Oh, sige.
7: Watching from Barangay Masiga, Gasan?
5: Gasan.
7: Gasan, Marinduque, Mimaropa, Region 4B Island. Marinduque with love.
5: Yan, di ba? O game, basahin mo naman ito. Eunice.
9: Ang
5: ano?
9: Ang ganda mo po. Ang ganda mo po, Miss Salem. Sana po mapansin mo po.
5: Ay.
7: Sino ka bang papansin?
5: Sino ka bang papampam ka? Yan, di ba?
9: Noko.
5: Oh. Hello. Sabi ni John Irvin sa Diwaluyan, shoutout daw sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City Isabela, sila DJ Karen, DJ Piolo. And sabi ni JVU, anong sabi?
7: Uh-huh. Ako, love it, Eunice Kid Palos Fernandez. Di ba classmate mo to dati?
5: Ah, yes. Di ba?
9: Dati po siyang BA Com student.
7: Yes.
9: Po
7: sa
5: ngayon, ngayon saan na siya?
9: Nag-work na po siya, sir. Yes.
5: Ah, okay. Anong sabi, Eunice?
9: Nakaka-inlove.
5: Yan, di ba? Nakaka-inlove talaga si Salem. Rafi Lupos Benito Santiago sabi, hi sa naka-white jacket dyan. Ang ganda mo, ma'am. Oy, di ba?
7: Yan pa si Papa Boy, ma'am.
5: Sino si Rafi?
9: Sir, next episode na po tayo.
5: Next episode, Mark Daryl Asuncion. Nagdo-dorm ka pala, Miss Salem. Ayan, may stalker ka na.
7: Parang pa-NBI na to, ha?
9: Wait lang, ha?
5: Ano sabi, Salem? Go.
7: Advance Happy Mother's Day to Miss Jeanette Sadiwa Luyon.
5: Yan.
7: Miss Delia S. Sadiwa. Miss Valerie A. Sadiwa. Miss Gloria L. Gulapan. Miss Nemesha R. Manahan. And Miss Catalina L. Galindon on Sunday, May 10, 2026.
5: Yan, di ba? Mark Daryl Asuncion!
7: Na naman!
5: Pwede ka bang madalaw, Miss Salem?
7: Okay, ganito. Niya. May mga conditions tayo kung magdadalaw ka, ha, Mark Daryl Asuncion. Para makadalaw ka, dapat may bit-bit kang tatlong sakong bigas.
5: Tatlong sakong bigas. Okay, tapos?
7: May sinandoming, asmin, at dinurado.
5: Yan.
7: Yung mga ano namin. Kung wala na tayong dapat pag-usapan.
5: Ayun lang. Alam mo na, Mark Daryl Asuncion, ha? Rafi Lupos Benito Santiago, sabi niya, Miss Eunice, pwede manligaw. Ay, grabe ito. Niligawan mo na nga, liligawan mo ulit. Ikaw talaga.
9: Dapat laging nililigawan ang babaeng ito.
5: O, diba? O. Kiefer Santiago, sabi niya, ha-ha-ha, agoy. Uy, good morning kay Miss Jean Ruiz Daniel.
9: Good morning,
5: good morning kay Ma'am Jean. Si Ma'am Jean Ordunas ng ano yan, ng Bistro Enye. Yan, maganda-maganda morning. And sabi ni Mark Daryl, ang ganda ng boses mo, Salem.
9: Napakalumanay.
7: Infatuated ka lang. Mawawala din yan. Face lang yan. Nasa face ka lang.
5: At may sagot siya doon.
9: Funny mo.
5: Diba? Lulu Buizer, sabi dito, ano sabi, ano, Eunice?
9: God bless po sa inyo, ma'am. God bless rin po, sir.
5: God bless din po. Kay Mark Daryl Asuncion, God bless you ka. Yan, diba? Okay. Kanya-kanyang shoutout tayo. Sige, Salem, ikaw muna.
7: Shoutout kong pamilya ko dyan sa kung saan man kayo naroroon. Mahal na mahal
5: saan
7: ko.
5: Saan ka man.
7: Ayoko nang mag-mention ng place, baka masundan tayo.
5: Hindi, sabi mo, ano, bandang Atok. Atok, di ba?
7: Ano?
5: Atok.
7: Mag-shopping bahay lang tayo, actually, Mark Asuncion.
5: Ayan.
7: Atok.
5: Baka
7: mamaya kumakatok na ako sa pintuan mo, tignan mo. Sa panaginip. Charot.
5: Di ba? Buksan mo, papasukin ako.
7: Sir, move on tayo. Meron pa tayo isa sa mga.
5: Okay, wala na yung last shoutout mo. Okay, ikaw naman, Junie, sino sa shoutout?
9: Of course, shoutout po sa family ko, sa mga kapatid ko po, Janelle, Jasmine, Mavi, my mother, Happy Mother's Day po.
5: Oy, advance Happy Mother's Day.
9: Lahat po.
5: Kailan
9: na nanay.
5: Kailan ba Mother's Day?
7: May 10, sir.
5: May 10?
9: Sa Sunday.
5: Oh, the Sunday. Okay, yes. Sino pa?
9: Happy Mother's Day, Mama, and to my Papa, and of course, Rafi.
5: Ay, sana all merong pagganon-ganon, di ba? O, sino pa? Wala na? Wala na kayo i-shoutout?
7: Yun lang po, sir.
5: Yun lang. Alright, mga kaibigan. Ako, i-shoutout din po sa lahat ng mga nanay dyan. Advance Happy Mother's Day sa inyong lahat. And yung mga, ano, anong tawag dito? Mga mothers na single, mm-hmm. di ba? Sana po eh mahanap niyo na po ang inyong mga true love para po sa inyo, para naman sa ganun ay maging masaya din kayo, di ba?
9: Sir, yung mga ano din, tatay din na nagsilbing
5: natumayong nanay. Yan, Happy Mother's Day na rin po sa inyo. And sabi nga po dito, this Mother's Day we're celebrating all the amazing women who inspire us every day. Celebrate yourself or any of the inspiring women in your life na sana po eh maging masaya kayo, and every good gift comes from above, but moms do a lot of delivery work. Ayan, wow. Diba? Okay. Ikaw, wala kang message sa mama mo, Salim?
7: Ayaw pala. Ay, kay mama ko pala, ipapisasend ko tong video. Ay, wag ko isend.
5: Bakit?
7: Kasi igigreet ko siya dito sa mayroong doon. Okay.
5: O bakit? Ay, sabihin natin, ano pa kala yung mami?
7: Joanna.
5: Ma'am Joanna, napakaganda po ng anak niyo at sa sobrang ganda, ang dami hong na-i-inspire.
7: Ma, ano, Happy Mother's Day, Ma. I love you so much. Huwag mo na lang, huwag ka na lang magbabasa, ha? Pag-send ko itong ano mo. Mag-focus ka sa akin. Focus on me.
5: Screenshot ko, ma'am. Padala ko sa'yo. Oy, wala na kayong wala na. All right. Mga kaibigan, oy, sabi nung ano nung misis ko, nakakatuwa daw kayong dalawa, bagay na bagay kayo sa radyo. Sabi niya. Oh, so congratulations sa inyo, ha.
7: Happy Mother's Day din po sa misis ninyo.
5: Ay, thank you. Oo. Minsan ako din, Happy Mother's Day din sa akin. Parang hindi ka natawa doon.
7: Hindi.
5: O sige, balik ko tayo sa shoutout tayo, mga kaibigan. May mga next messages pa ho tayo. Mark Daryl Asuna. Alright, mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating SOTR shoutout time ngayong araw na ito ng Friday. Have a happy weekend. Let's do this again next week. And of course, maraming salamat kay Salem. Yan, diba? At saka kay Eunice. Kailan daw kayo babalik? Yun ang tanong nila.
7: Next week, sir.
5: Next week, ah.
7: Wait, parang sige. Ayaw mo, sir.
5: Hindi, ako okay lang sa akin. Eh, kay Mark kaya. Okay lang kaya, sir.
7: Sir, binibigyan mo siya pa ng spotlight na okay na.
5: Ay, hindi.
8: Baka next week napaka kayo magka-partner dito, ah.
5: Napaka natural na natural ni ano no ni Salem. Alright, mga kaibigan, maraming salamat. Thank you, Nisang. Thank you, Salem. Balik to more music tayo dito po sa Big Sound FM at sa Big Radio. Ako po si Rico John.
7: Ano ba sa Jerusalem? Jerusalem?
9: And this is Eunice Fernandez.
5: Yeah, dito po sa Big Sound FM at sa Big
9: Radio. Bye-bye.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye. At

0: on Big Sound FM.
1: Big Bang Friday.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: 71 na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
6: Opo.
5: Yun ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Big Bang Friday!
8: Nani pa po yan, Big Sound FM at Big Radio. Magandang morning! Yeah, baby, it's another beautiful TGIF. Thank God it's Friday. Mga dekada, 90 mga ating mga tugtugan din. O, di ba? Pampalagip ng mga masasayang araw, yung mga glorious days, ha? Natin nung mga dekada, 90 mga kaibigan. Di ba, ma'am?
9: Very good!
8: Dapat pag mga, hindi ba alam pag nakarinig ka ng isang magandang music, it reminds you of something in the past or probably yan ay magandang pangyayari o masamang pangyayari. Di ba? Kaya reminiscing time muna tayo mga kaibigan. But of course, ang ating temperatura ngayon dito sa Baguio City, we are experiencing a 28 degrees Celsius temperature and the chances of rain is zero, humidity at 58%, and of course, the wind is traveling at 5 kilometers per hour. It's sunny!
9: Very good!
8: Yeah, baby! Do keep me company 2 solid hours all the way till 1 o'clock. Kasama niyo kami sa iyong hapagkainan! Ha? Marami tayong ano ngayon, mga history. Yan. Philippine history, world history. We'll be talking about that later on. And of course, malapit na naman ang Mother's Day! Ha? Ilang tulog na lang, Mother's Day na naman.
9: Very
8: diba? Ay magandang regalo sa ating mga mahal na ina. Respeto, pagmamahal, mga kaibigan. Wala kayong pera, at least yun lang maibigay nyo. Tamang-tama na yun, tumpak sa iyong mga magulang. Diba? Aba, kung mapera ka, siyempre, bilang mo ng bracelet, kwintas, o diba? Bagong sapatos, bagong damit sa iyong magulang. Pero habang wala pa, okay, flowers, cakes, you know? Diba? Alam nyo, sa totoo lang, kahit nagmumukha ka ng bisukol, ha? Ang kakampi mo sa buong mundo ay ang nanay mo. Ha? Kahit gaano ka na kapangit sa buong mundo at marami nagsasabi, ikaw ay super pangit. Tanay mo, nanay mo, guwapong-guwapo ka dahi.
9: Very good! Diba?
8: Guwapong-guwapo ka dong! Kahit sino magulang, tanungin mo yan. Di ba? Ay, ang gwapo mo, anak. Ang ganda mo naman, anak. O, di ba? Anyways, tuloy-tuloy nga din kasi yan. 19 minutes after 11 o'clock. Isang magandang bagsak para sa inyo, Dinay. Tignan nyo, baka pumutok ang inyong appendix dyan, ha? O, diba? Pag pumutok ang appendix, appendicitis ang labas mo dyan. Kaya bago pagkatapos kumain, aba eh, lakad-lakad lang para masudsud yung kinain nyo, mga kaibigan. Diba, bunggang? Move this! Yan, shake that body. Technotronic, mga kaibigan. Dito lang siyempre, Big Ray, yun na. Big Sound, pa!
1: Big Bang Friday.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
2: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imarplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
3: 0912-229-6720.
2: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
4: Lulungteng tipo pusay, iti ay ayatin tayo diya. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, tipo ng taripada, na uwan, inasdasita, namak ng uwan. Uwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At dagchapil ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bakwang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nakuntakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9921-88. Juices Funeral Homes, si Pupuno, ngayon serpi, ngayon.

0: radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
1: Best of the best.
2: Big Jerry na on Big Sound FM.
0: Big Bang Friday.
3: Yeah, baby, you can say that again. 32 minutes after 11 o'clock. Since malapit na po ang Mother's Day, what are you gonna do? How to make your mom or mother happy? Diba? Pleasing your mother is often about small, consistent acts of love rather than grand gestures. The most effective way to start is by understanding her love language, mga kaibigan. Whether she values physical touch, helpful actions, or words of affirmation. Ma, ganda mo ngayon ah. Ah, di ba? Mga giyong ngayon, di ba? Ma, thank you ah. Oh, di ba? Pag binigyan ka ng pera, di ba? Ma, ako na maghugas ng plato. Di ba? Mga ganun-ganun, di ba? And of course, moms often just want to feel like a valued part of your life. Yan. Parang mamamatay ka pag nawala ang iyong mother. Eh, di kayo totoo naman eh. Di ba, ma'am?
4: Very good!
3: Oh. Eh, nung bata ka nga, konting gawain lang eh. Sumbo kita sa nanay ko. Lalo na pag, ano, lalo na pag yung mga bagong kasal. Nasabihin naman ba ay, isusumbo kita sa nanay ko. Anyways, show genuine interests. Ask about her childhood stories. Yo, parang nagkukwento lang yung nanay mo para magbarkada. Diba? Ask about her days and how she is truly feeling. Oh, ma, kamusta ka naman dyan? Pakamustahan niyan mo na yung mga magulang, diba? There's only one mother in the world. Kaya dapat respetuhin natin ang ating mga magulang. Ha? Ating nanay, ang ilaw ng tahanan, mga kaibigan. Ha? Marami ang asawa pero ang ina ay iisa. Di ba, ma'am?
4: Very good!
3: What else are you gonna do with your mother? Keep her updated. Send a quick text or make daily phone calls to show you are thinking of her. Oh, di ba? At saka, hingi din kayo ng ano, konting, ma, ano kayong susot kong ano, sa garni-garni? Di ba, mga kahit matanda ka na. Humingi ka pa rin ng desisyon sa magulang mo. Parang, you know, to make her really part of your life. Di ba, ma'am?
4: Very good!
3: Ha? Ito yung nga yun, seek her advice, asking for her opinion on small things like outfit or a decision, di ba? Ma, ano kaya? Iwalayan ko na ba si Garne? Ma, may naniligaw na hapon, mayaman, matanda. Ano, sasagutin ko na ba? O kaya eh, ha, yung binubugbog ako ng asawa ko. O, di ba? O, ano, opinion na. Ano, di ba? At least, pagka talaga ng buhay mo, ay, yung nanay mo, di ba? O, malakas ang attachment, di ba? Eh, meron yung iba kasi parang, ang tanda mo na, nagasumbong ka pa eh. O, nakikiala pa sa mga buhay mag-asawa. Di ba? Iba naman na yun. Sakal ka naman na doon. Di ba? Di ba, ma'am?
4: Very good.
3: But of course, the best thing you got to do during Mother's Day is to what? Siyempre, kain-kain. O, di ba? Basta bahala na ka sa buhay nyo. O, anong gagawin nyo? O, di ba? Anyways, it's something for you to know. 35 minutes after 11 o'clock, straight up Paula Abdul. Dito lang siyempre pa, music of the 90s on a Big Bang Friday. Big Rage na, Big Sound Pop!
0: This is the Big Sound Trip.

Ooh, I should be Jerry now. I love you, Big Jerry.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM.
2: Yeah, turn that bass up.

0: sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Mica, Technogas, Technic, Imerplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances Repair Shop Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
6: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
7: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
8: Best of the best, not the best. Music all day.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
8: Best of the best.
10: Big Jerry na on Big Sound FM.
11: Big Bang Friday.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
2: 95.9 Big Sound FM, my big radio. 1244 is our time. Kasing init at mga naglalagablab, mga matugtugan din ay at kumukulo na. Ano yung mga tugtugan? Hindi, yung tiyangko. Di ba? Eh, buti nila maganda pang araw din ay maganda pang weather, mga kaibigan. Eh, marami naman mag-aakyatan din eh. Magpapalamig, bakasyon, pahangin, di ba? Mamasyal, kumain ng matalap na kainan din eh sa amin, mga kaibigan. 29 degrees Celsius ang ating temperatura. Chances of rain is 11%. Humidity at 55. And of course, the wind is traveling at 5 kilometers per hour. Mostly sunny tayo ngayon, mga kaibigan. Bukas, sana umaraw. Naku, laba. Diba? Laba. Anyways, kablawan tayo ng payapo ang ating mga sponsors. Lalo na, siyempre pa ang Alabanza Meat Store over at Baguio City Public Market, the best longganisa in town, and they serve the freshest meat in town. Yeah, baby! Lalong-lalo na, hello! At maligayang pakiginig! Kay Ma'am Pauline Alabanza Balahadya, kay Miss Joanne, to Eddie Rizzo, Arvi, Mario Albert Ramir, to John Ray, to Lynn Tala Dindin, Janet De La Cruz Family, Jojo Laba, to Lola Beth! Yan, Lola Beth, welcome to the club, to Rizal, to Ricky, and of course, the whole staff and crew ng Explore Bike Shop. Kaya hindi pa mga kaibigan ng Flying V na nakikinig sa atin, to Philip Owen, Gian Cario Wilson, and kay Manager Nelda Apit ng Flying V. Hello din kay Sir James Baniaga at Ma'am Faith ng Mark Cafe. At maligayang pakinig din kay Technical Sergeant Joe Mark Abalos at mga tropa natin. Ang mga bomb expert. At dyan sa may Kapa Ginaldo, Technical Sergeant Mark Luis Conde. Yep. Pagsiraan yung mga aircon, tag-araw pa at mainit pa, mga kaibigan. Alay, pumunta lang sa J-Fame Car Aircon. Hanapin si Boss Mike. At syempre, eh, nagkakalat na naman ang mga sakit ng mga fur babies natin dito, ha? Pumunta na po sa PNG Vet Clinic if there's something wrong with your fur babies. Hanapin si Doc Peter, mga kaibigan. PNG Vet Clinic and J-Fame Car Aircon ang matatagpuan sa Total Gas Station over at Marcus Highway. Siyempre pa, mga kaibigan, pag mainit, gusto nyo magpagwapo, ara, let's go na sa ating official barbershop. Yan, Big Sound Barbershop, ang SP Barbershop, mga kaibigan. At hello, maligayang pakikinig kay Mami Sandra Peña, to Big Boss Ryan Peña. And nakauwi na ba si Dr. Sandy? Oh, ayun, Dr. Sandy. And of course, hi and happy listening to Miss Ryan Peña. Ganyan po ang mga pogi dyan. To Ariel, David Tolets, June, Romel, Francis, Boy Baguio. Ang SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Yan. At ganyan din po ang Kulipat. Yan, si Sir Kulipat. Kuliford Eatery, Kagawad Ray, Kuya Clifford, Nanay Kors, Nanay Glo, Poging Bob, kay Maynard, kay Primo, na Pogi din, and Vanilla. Yan. Nakikinig din pala ang Kingston Barbershop dyan sa may Nagillion Road. Kingston Barbershop, kasama dyan si Uncle Tonio, to Wilson, Buboy, Boss Agoy, Jong, to Uncle Arnolfo. Ayan, mga tropa natin dyan sa may Tamawan, Longlong Residence. Manakas ang mga tugtugan daw diyan, mga kaibigan, at umaling ngaw-ngaw eh. Ang ating mga tugtugan diyan, nag-eko-eko sa kabundukan. Ano ba? Yung mga friends natin sa may San Fernando LU, Melvin Kabakungan of the Department of Agriculture, to Jelamay Paraginog, to Lian Kabakungan, Joaquin Pogi, sila po yung taga dyan sa may San Fernando LU. Bistro Enye, to Ma'am Clarence Jean Ordunias, sila po yung matatagpuan sa Giant Building, Peza, BCEZ, Luwakan, Baguio City, the best coffee in town. Bistro Enye. Yeah, kita-kits tayo doon mga kaibigan. Ganyan po kay Sir Ronald Ordunias. Hello sir. Ang J-Film Car Aircon and mga Hamada Calls. Yan. Magandang maligayang pakinginig ang mga taga Hamada Calls. Kablawan tayo mamatapo yung ating mga taga-pakinig dyan sa may San Fernando LU, Converge LU, April Joy Dacres and Furnitures, Coca Enterprises, ACNR Engineering, J&E Appliance Repair Services and Trading, ganyan din po ang Joseph's Funeral Homes, La Union Metro Houseware, Metro Vision, Hidron Security, Arms Corps, Alcar Accessories, Blue Marlin, River Farm, Tarpo Printco, and Go Wash. 49 minutes after 12 o'clock, ako yung magpapaalam na, kitakis na naman, yamama. Magpapayugyug sa inyong mga buhay-buhay. Pagkatapos kumain, tulog parang biklat, di ba? Ganun naman yung mga Pilipino, di ba? Pagkatapos kumain, siesta time o snoring time for a couple of hours. Pagising mo, gutom ka na naman. Oh, tama-tama. Pag upo ko na naman, merienda na naman, pandesal naman ngayon, tsaka kape, o di ba bungga? Ako'y magpapaalam ng mga kaibigan at siyempre, ang ating quotation. Eto, siyempre malapit ang Mother's Day para sa inyo from the book of Exodus chapter 20 verse 12. The commandment is to honor your father and mother and is often cited in the foundational instruction to treat parents with a level of respect that prevents unnecessary pain or heartbreak.
3: Very good!
2: Mahalin natin ang ating mga magulang sapagkat sila lang ang very rare para sa atin, para sa inyo. Ha? There is only one mother, there is only one father. So honor your mother and your father. Yeah, baby. That's about it for me. I'll be hitting the road, Jack. It's me, your captain of the airwaves, Big Jerry. Lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, kuligo. And always remember, friends, I love you all.
0: Big Bang Fridays.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs. Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo. Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sig Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Big Bang Friday.
1: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
3: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
2: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
3: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
2: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: From coconut milk stew with sticky rice balls and sweet potatoes and saba bananas, mga kaibigan. O, di ba? O, kaya the best food in the world is, made in the Philippines. Di ba? A wide range of merienda to choose from, mga kaibigan. Iba-iba. Alam nyo mga kaibigan, yung mga barbecue natin din ay tunay nga namang makikita mo, meat. O kaya yung, isaw. O, diba? Bagisti manok, diba? It's so good and it is really normal sa atin yan. Aba, kung pumunta ka sa Thailand, anak ng tipaklong, ano yun, tinudok na tipaklong, Scorpio. It's so weird, you know. Yung mga pagkain nyo na tinudok, di ba, sa ibang Asian countries, talaga namang ikay mapapatayo ang balahibo, di ba, very unusual, you know, like, anyways, talking about merienda, we've got the best merienda in town, di ba, ma'am?
1: Very good!
0: Oras natin, 25 minutes after 3 o'clock, and of course, selling the drama this time from, pero live pa rin, selling the drama mga kaibigan. Dito lang siyempre pa, Big Rage na, Big Sound pa!
2: Big Bang Friday.
3: The hits all day. The best mix. From the past.
4: You got it all.
3: Or now. This is Big Sound FM.

0: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
4: Nani pa po yan, Big Sound FM at Big Radio, mga kaibigan, Merienda time. Siyempre, break muna. Alam niyo yung mga sinabi ko kanina, those were just like light merienda. Yung banana Q, turon, halo-halo, taho, mga kaibigan, ginataang bilo-bilo. Those were just like light meriendas, right? Sooner or later, after like heavy workload, ikay magugutom na naman. Ito masarap ang heavy merienda, mga kaibigan. Mga pansit palabok, o diba? For those who prefer a saltier or more filling break, this heavy snack often feel like a mini meal. Diba? Nasa gitna siya ng lunch, merienda, and then dinner again. Oh, talamlamotero ka talaga. Si Pilipino, lamlamotero. O diba? Pansit palabok. Yan. Masarap din niya, mga kaibigan. Rice noodles topped with a thick, savory orange shrimp sauce, crunched chicharon, and hard-boiled eggs. Diba? At isa pa, aside from pancit palabok, mga kaibigan, lumpia, aray! The Filipino spring rolls that can fresh or deep fried, filled with meat or vegetables. Diba? Yung lumpia, pwede siyang fresh lumpia, vegetable lumpia. Pag sinabi mong Shanghai, aba, automatic giniling. Suka agad, mga kaibigan, sabayin na po, inalpas kang judge. Diba? Yeah, merienda. Heavy meal. Pagkatapos ng pansit palabok, lumpia, meron tayo are. Arroz caldo. Bunga. Yeah. Ito, laging pinapaka ito sa mga may sakit, di ba? A savory ginger-based rice porridge with chicken, often topped with fried garlic and calamansi. You can only find it only here. Ha? In the Philippines. Walang kaya sa abroad, mga kaibigan. Pero lang, pag yung mga dating may restaurant na nagluluto ng garne, tapos napunta sa Hawaii or sa Greece, aba, isa ka na nakita, arroz caldo made in Greece. Arroz caldo made in Canada, o balut made in UK, o diba? Pilipino rin lang gumawa doon, diba? Talaga naman. Ito naman na natin sa mga Chinese siopa o mga kaibigan na fluffy steamed buns filled with sweet savory pork, asado or meatballs or bola-bola. Pwede rin ano, heavy meal ari, mga kaibigan. Di ba, man?
5: Very good!
4: Yes! Ito, mga kaibigan, ang tawag dito sa English, you call it the street food skewers. Yan, skewers. Papier or tusok-tusok or tinodok apaw. Ilocano, tinodok. O, di ba? Items like, yun na sinabi ko kanina, fishball, kwek-kwek, di ba? Isaw, di ba? Yan. Dami talaga merienda din sa Pilipinas. Kaya, yung tunay nga naman, may pera ka o wala. Di kaya iba-iba. Kung wala kang pera, kung konti lang ang pera mo, 20, ayan, fishball lang pak mo dyan. Di ba? Meron din yung kakanin, di ba? Kakanin are traditionally sticky rice cakes, di ba? Didikot apo, dikot! That carry deep cultural significance and are often enjoyed during coffee breaks. Nag-iibasin apo! Isa pa, marami tayong mga merienda din pag garning, di ba? Pero sa totoo lang, pag mga ang magmimeryenda, mga karpintero, mga heavy duty na, ibang mga heavy workers, kasi ang gamit nila ay heavy equipment. Dapat ang kakainin din nila, heavy meal. Ito tuwid naman yun, di ba? Alam mo, Jekwa, karpintero, o naghahalo na simento, merienda niya lang, fishball. Wala, walang lakas yun, mga kaibigan, di ba? Are, puto, di ba? A fluffy steamed rice. Puto ko, chinta. Naimas, nalot ng nalaka. Di ba? Pag medyo social, are, bibing ka naman, mga kaibigan. Baked rice ang tawag dyan. Cake with salted egg and cheese. Traditionally made during Christmas. Yan. It's a rice flour with coconut oil. You call that the bebengka ni Inday. Nagiging masinap. Ow! Ow! At saka yung ano, mga kaibigan. Mga Ilocano gusto rin nila suman, mga kaibigan. Stick rice. Steamed bean banana leaves usually eaten with sugar. And glutinous rice ang tawag dyan, ha? Coconut milk or latte? Ah, di ba? Oh, sabi ko na nga ba, ari pinakahuli din ni Kuchinta, di ba? A chewy jelly-like brown rice cake served with grated coconut. Oh, to Kuchinta. Naimas, nalot ng nalaka. Ah, di ba? Ang dami talaga merienda sa Pilipinas, mga kaibigan. At the national anthem o the national merienda. Pandesal, di ba? Malunggay pandesal. O di ba, bunga? Anyways, meron pa tayong nalalabing 10 minuto bago mag-alas 4. It is now 3:50, mga kaibigan, sa magandang bagsak. This time, cranberries, dreams. O mamaya, panaginipan yung mga pinagsasabi ko din yan, mga pagkain. Dreams, mga kaibigan, ha? Anong tawag na rin? Cranberries. Oh, di ba, bunga? Kaya tutok lang, mga kaibigan, maglilipat. Ang lilipat ay Super Ngets pa. Dito lang siyempre pa, Big Rage na, Big Sound po!

0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbary Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM!
4: Uy, si Big Jerry na! I love you, Big Jerry!
5: Big Bang Friday!
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 95.9 Big Sean FM. There you have it, the Creeper, kaibigan. By the Radiohead. Ang show pao na special. We were talking about merienda. All I got is in my mind, yung pagkain na. At ang show pao na special. O, diba?
1: Lakas masyado yan.
0: Ah, ganun ba? Oh, are garne. Yan. Ang show pao na special.
2: Ano masarap na, ano ba, merienda sa mga ganitong araw, Biyernes?
0: Well, it depends on the situation. When it's raining, of course, ang merienda mo yung ano, medyo mainit-init. Oh, champuyaw! O kaya arroz kaldo, naging masinapaw!
2: Pero pagka mainit, halo-halo.
0: Ha?
2: Halo-halo.
0: Yes! O kaya, pag malamig ulit, turon. Ayan.
2: Pagbigay mais kong yelo, no?
0: Bakit kaya puro puntrip na malalaman natin ang utak nating day na yun, ha?
2: Ikaw ba naman yung hindi ng halian?
0: Anyways, mga kaibigan, totoo nga naman na pag mga gintong oras may nagme-merienda pa. Si Sir Rico gusto niya daw yung ano eh, yung halo-halo. Diba? Ako'y na hello! Ako'y na hello! Nang halo-halo! O, diba? Maraming klaseng merienda din eh. Merong pag wala kang pera, puto.
2: Uy, di, mahal din ang puto ay. Oo. Hindi, pinakamurang merienda, chicha-corn.
0: At ganun.
2: Lalagyan mo ng suka.
0: O, diba?
2: Diba? Oo, sarap na yun. Tapos ano, yung inom ka ng malamig na soft
0: tubig
2: drinks.
0: Tubig yung ininom natin.
2: Malamig na tubig.
0: Tugis sa ba? O, diba, merienda namin ni Sir Rico? Tinapay tapos danom.
2: Kasi wala kaming...
0: Ano mo? Para kaming biktima ng earthquake.
2: Napagkaitan ng ano?
0: Tadhana.
2: Good afternoon sa mga kaibigan po natin na nakikinig dyan sa may palengke. Mm. Ayan, magandang hapon po. At ganoon na rin po sa mga kaibigan natin dyan sa may San Fernando City Public Market and yung mga drivers ng tricycle.
0: Yes!
2: Sa San Fernando La Union at saka sa may Tagbilaran City Bohol. Maayong hapon sa inyong tanan.
0: Yes! Actually, yung mga yan, sabay-sabay na nagmimerienda yung mga yan.
2: Ayan.
0: Mm. Pero pustahan tayo, sir. Bakit kaya pag mga karpintero, mga naghihalo ng simento, mga merienda nila is heavy merienda.
2: Oh, syempre kasi mas gumagamit sila ng ano, 'di ba, ng malalaking
0: strenuous activity.
2: Oh, strenuous activity. Yeah. Oh, sabi nga nila kain construction worker.
0: Oh, 'di ba? Diba? Pati mga
2: kulang ang dalawang rice. Oh. Hindi kasi di ba nagbubuhat ng mabibigat?
0: Correct.
2: Nagbubuhat ng mga kung ano-ano. Tapos, kaya minsan may panghagod sa pagod si tuwing
0: kaya hapon. Pala na-differentiate ko agad yung difference nung ano, sir, nung sabi mo, heavy strenuous activity, yung mga carpenter-eater. Eh, tingnan mo yung mga shaky baby, yung mga secretary, yung mga front desk, tsaka yung mga nagtatrabaho sa bangko, yung mga merienda nila, fishbowl,
2: di ba?
0: Yeah, quick, di ba? Mga light, ano lang yun, like merienda lang, light, chicha corn, di ba? Wala na lang yung mga desk nila, kundi pagkain ginangap-ngap niya.
2: Biscuits, di ba? Biscuits.
0: Oo nga, sir, biscuits. Tunay nga biscuits. Naman.
2: Pag sa shop, biscuits. Yeah. Chips. Chips tama pagka social, pero pagka hindi social, cornic, gano'n.
0: Chicha corn. At saka yung ano, sir, di ba? Pag ganitong mga merienda, alam mo ng mga Pilipino, ibagbaga de Ilocano, lamlamotero. Diba yung mga wala nang ginawa, hindi kumain.
2: Lalo na ngayon, yung mga kabataan, walang pasok, di ba? Oo.
0: Pag may ginagawa sila, may laging side beat na dinudukot ng hinangap-ngap yung bungangan nila, di ba? Tama yung sinabi mo, chicha ko, may kasama pang ano, suka. Diba? Ang masarap din yung fresh lumpia. Diba? Oo. Healthy yun,
2: kaya
0: sir.
2: Kaya yung ano, barbecue.
0: Ha?
2: Barbecue.
0: Tinudok na yung lungalong at tinudok.
2: Barbecue na kakanin, barbecue na karne, barbecue na hotdog.
0: Isaw, ay, apaw.
2: Oo, diba? Oo, nakko.
0: Mga ano yun, mga panghapon na.
2: Yan yung mga ano, batang 90s na merienda.
0: Correct! Exactly! Mga batang 90s na merienda. Ano mga merienda ngayon, mga batang ngayon na ano?
2: Boba.
0: Ano yun?
2: Milk tea.
0: Ah, ganun ba?
2: Milk tea, kape-kape.
0: Sosyal na.
2: Cookies. Pringles, mga ganyan.
0: Pringles?
2: Kringles.
0: Ah, kringles.
2: Nag-promote ka pa.
0: Ah, di potato. Oh, di ba? Potato. Oh. Anyways, yung mga tusok-tusok ang tawag dun, sir. Sa English nun, street food skewer. Ah, di ba? Sosyal.
2: Street food skewer?
0: Skewers.
2: Skewers. Yes.
0: Oh, skewers. In Ilocano, sumula nga, tinudok nga orin niya. Oh. Pero nagtataka ako, sir, di ba? Sa Pilipinas, pag kumain ka dito mga ganyan, mga tinudok na fishball, quick, blah, blah, blah. Eh, dun sa Thailand, sa you know, at neighboring countries, tinudok na Scorpio. Tinudok na sibawang. Kas kata,
2: ano sibawang?
0: Yung parang beetle, tapos yung ano na yung grasshopper.
2: Ah, grasshopper, ano? Oh. Exotic, yun naman yes, exotic
0: yes,
2: food.
0: Yes, so, exotic. Yan, exotic.
2: Sa kanila, normal na yun. Eh, siyempre, pag sa atin, hindi normal yung ganun. Di
0: parang unusual exotic, sa mata natin yung nakikita natin. Pariente niya. Parang, ang unang impression mo, ew. Ah, di ba?
2: Arty-arty.
0: Oh, eh ang ating exotic lang naman din eh ay balot.
2: Balot. Oh.
0: 'Di ba?
2: Pero pampalakas ng tuhod. Oh. Ay dito sa ano yung sa street market. 'Di ba? Meron dong grilled balot. Natikman mo na.
0: Ah, yes, yes, sir.
2: Diyan sa may naman. Ano sa may night market yung
0: correct. Ano, dito sa may paradahan ng Ewan.
2: yung parkingan diyan, yung parkingan. Oh, ayun.
0: Correct. Yun. Kaya paggising mo sa pagpunta mo sa umaga, kamanmanti ka.
2: Oo, no. Oy, ayusin niyo naman yung mga
0: nakakadiri. Pagdating ang dulas-dulas yung ano doon, yung mga pinagtuluan ng mga street food, sir, no?
2: Oo.
0: Oh, grabe. Meron pa yung mga ano dito, yung pang social, yung pansit palabok. Yan, mga palabok. Pansit. Pansit palabok.
2: Mga dim sum.
0: Yung, arroz kaldo. Ano pa yung isa yung Paris, no? Mga
2: goto. Ayan, goto.
0: Yan, parang nag-evolve ng mga pagkain ngayon, sir, no? Mga, yan yung, ang tawag nito? Paris nga, yun, ang daming laman.
2: Oo.
0: Yung heavy ano, meal.
2: Yung Paris overload, no?
0: Yes.
2: Diba, yung punong-puno ng,
0: correct. Ano? Pero ano mo magkano? Eh, mahigit 300, 200 yun.
2: Oh, hindi na merienda yun.
0: Ha?
2: May, ano na yun, one full meal. Diba? One full meal.
0: That is good for probably 2 to 3 persons.
2: Yan.
0: Ganun talaga mga kaibigan, no? Pag mga ganito, pag wala ka na talagang pera sa umaga, puto, bibingka, suman, kutsinta, yun ang mga pwedeng... Pag yung bulsa mo ay manipis.
2: Pag yung bulsa mo makapal, steak na yan.
0: Oy, okay, saba. Ako, kasarap naman yan. Angus beef.
2: Angus beef, ko.
0: Tapos okay, may...
2: Wagyu beef. Kung ano man po ang gumin ay merienda sa mga oras ito, maraming salamat sa pagsama po sa amin dito sa Big Bang Friday. All 90s hits po tayo ngayon.
0: Yes, mga kaibigan. We're just reminiscing yung mga pagkain ng mga dekada 90. Na? Eh, pag yung pinaghambing yung mga merienda ngayon sa mga dekada 90, eh parang those were the glory days para sa amin.
2: No.
0: Na hindi natikman ng mga ano.
2: Sa inyo lang?
0: Ha?
2: Sa inyo lang?
0: Natin, pati ko kasama dun.
2: Ako, baka sinasarili mo yung dekada 90. Di, wala naman problema. Pwede ako mag-dekada 2000.
0: Pag muna ako, ibis ko na ano tayo. Ano tawag ko dun? Gen Z.
2: Ay, ako, millennial ako. Gusto ko sabihin, millennial ako.
0: Ano yung Gen X yung bago ngayon?
2: Gen X, hindi. Gen X muna, tapos millennial, or also known as Gen Y.
0: Ah,
2: YG.
0: Eh, yung Z.
2: Yung Gen Z after the millennials.
0: Ah,
2: tapos meron pa ngayon yung Gen Alpha.
0: Yun yung ngayon talaga.
2: Oh, yun yung mga bata ngayon, mga babies ngayon, yung mga toddlers ngayon, mga Gen Alpha na yan.
0: Oh. Eh, sana yung mga bata ngayon.
2: Ikaw, baby boomer ka, di ba?
0: Yung naman, sir. Panang voltage pa yung sinasabi mo.
2: Boomer.
0: Panahon ni Marcos yan na.
2: Ay, boomer nga.
0: Anyways, mga kaibigan, pinag-uusapan po natin dyan yung mga Alam niyo naman ang mga Pilipino talagang sa Ilocano, Lamlamotero. Ang mga merienda pinag-uusapan natin din eh. Ha? Yung mga nakasakay sa mga sasakyan, makapabisin na kita, magbagayo apo. Magbagayin mo, pagsampun yung tabalayaw.
2: Manganmanan,
0: kakain na naman mga kaibigan. Ha? Anyways, tuloy-tuloy pa rin natin kasiyahan. But of course, we have Bon Jovi.
2: Jan Bon Jovi.
0: Ah, yung mga nire-request na. Pustahan tayo.
2: Yeah,
0: mga...
2: It's my life, no?
0: Ha?
2: It's my life.
0: Living on a prayer.
2: On a prayer.
0: Pustahan tayo. Yung mga karpintero ngayon, umiinom na sila ngayon ng ano.
2: Uy, wala pa. Ay, hindi, meron na. Alas 5 na.
0: Oo, di ba?
2: Alak 5 na.
0: Alak 5 na. Timing. Jovi, yung mga tugtugan natin din. Anyways.
2: Ay, uwo.
0: Let's hit the road, Jack. Dito lang siyempre pa. Big Ray, yun na, ha?
2: Big Sound Bar!

0: tagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Best of the
2: best. Best the best. Music all day. On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
3: Best of the best.
4: Best of the best.
3: Best of the best. Big Sound FM.
5: Ooh, it's Big Jerry now. I love you, Big Jerry.
2: Big Bang Friday.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the Past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
0: The best of the best music with Big Jerry. Yeah!

95.9 Big Town FM, 49 minutes after 5 o'clock mga kaibigan. Mayroon pa tayong 11 minutes to 6 o'clock. At traffic na naman, uwian na naman mga kaibigan. Isang magandang Friday sa ating lahat, sa ating TGIF, thank God it's Friday, Big Bang Friday, Music of the 90s. And tomorrow mga kaibigan is going to be Pinoy Playborites. Yan, mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, Pinoy Playborites mga kaibigan. Ako may magpapaalam na kita-kits cast boom. Alright, ang ating quotation for today. Mother is the heartbeat in the home, and without her, there seems to be no heartthrob. Yeah, coming from Leroy Brownlow. Yeah, importante mga nanay, mga kaibigan. Maaga pa lang eh. Siyempre, batiin na natin bago natin makalimutan. Lahat ng mga nanay, ating mga asawa, mga nanay, ha, mga lolo, ay mga lola, mga magulang natin, mga asawa natin, lahat yan, Mother's Day. Ha, sa Sunday. Ako may magpapaalam na. Ako po yung naging lingkod, Big Jerry. Lagi nagsasabing, stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, kulugaw. And always remember, friends, I love you all.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may baga no kasano kabayag na natoy crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Ma-crossover tayo natoy energy crisis tayo.

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Find peace at Beyond the Sunset. The first and only garden columbary park here in the Cordilleras. Beyond the Sunset. At Beyond the Sunset, we offer a tranquil resting place for your loved ones. With flexible payment plans, you can secure a vault with just 20% deposit for 6 months and 80% payable in 1 to 5 years. Want to earn while sharing this peaceful sanctuary? Refer a client and earn up to 20% referral fee. Come and visit Beyond the Sunset, located at Irisan, Upper Tadjangan, Tubabinget. For inquiries, call Mr. Nino Dino at 0915-362-8380 today. Beyond the Sunset, where your family's legacy finds its serene home. Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboards. Dito lang sa Big Sound FM.
1: Atik sayo!

0: Sabado na, Sabado na, Pinoy Play Bullets na.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito.
3: Share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko.
3: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
5: Available
3: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
6: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
7: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
0: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playbooks. Dito lang sa Big Sound FM.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboys. Dito lang sa Big Sound FM.

0: Sabado na, sábado na, Pinoy Play Bullets na.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
3: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
4: Best of the best, music all day.
5: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
4: Best of the best, Big Sound FM.
0: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Playboards. Dito lang sa Big Sound FM.

0: Sabado na, sábado na, Pinoy Play Bullets na.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
4: Relax, hindi ka nag-iisa.
3: Ay, akala ko ako lang.
5: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.